Ikaw, iraay kami tiniruma. Hama na masiwala kamu, iraay kuina itiniruma ami kawa miturun. Ami salito sa parang nuwama itinikakarayan. O na naitiputan nira kamu, heang ripahaku kamu itirakatayaranamu.